0: Κι ώρα να γοτά του κατούτε, γιατί ήταν του κουκιάρι νέα χρονγρομμένη. Τι αγότα τα του προγράμμου, του χου ενούα. Εν τα του ρίδα και τη ενούα, τη φουίγα ο νίβα. Κι μονίκη, την αίρια τη μητσουα τάνη ηρία Παπαβοιανού να πάρα. Εν το τα του τάραν ότι ήρα, Παπαβοιαν.
1: Ο τάτα του τάραγα τη ρά, του όγκη του τάτου ρεωρωτώνα, τάραγα τη, ενώ τάτου του φύγωνίβα, ότι τα η μάφου, χωρί κατάνη τον έγω, χωρί κατάνη τον έγω, Ευρώπα, τε τα ιβάναγα του, του ατάτου, τάχη τι τη, άρεκο ταχή, τάχη τι την έγω, χωρί κατάνη τον έγω. Ότι τάραγα ότι του ατή, ο δικατάνη, Ευρώπα τη, η μουά του τη, η κατά η Ευαγγελία τη Μανίκη, e te rera tua tau te krangaiara te tua tuaiara te tua tua o te tumutu. O te tumutu te waioki te iti tangata ano e rungai tenua o tai me te manik me te irakang. Ka te rera tau me pau te kai ki rungai manik kua te ere te katoa tua ki rakang. Au kai enua te ia te mātauia me te kuru, te purak, te kape, te uto, te nu, te akari. Atunea te mātara te tangata i tiri ra tuatau i runga i teia enua. Kumani karangai o te fuinga o niwa te e teira i te tangata e te kōpū tangata. I roto i te tūrunga o te ongai kai. O te eire i te aukai enua i runga i teia ngā enua te ia ngā motu. O tuatua i eire o te tūmatu o te tereanga i te tai enua i te tai enua. O te tū te i o te ia ropa o riko. Ropa a riki kore aia me kare. Kare aia i piri te tauturu i tōna ngā mitu e roto i tōra ngā ngutuare. Tona papa, tona mama. Karanga ue, tata tūtua tua, inaro. No, no, kape kape aia i te wanga me kape ke me tukua i atu ke aia. Kia tauturu aia i roto i tona oranga utua. Pa ia katoa ia i roto i te runga i te tua o te nua. E kape ke ia te nua o te tei wanganga. Kare te ia ropa, arika tāne e taina ki roto i te au. Noti mea, roto i te ia tuatau, kare te konitara e nua i taika ki tō tātua ui nua. Tata ki tai. No muri roa ke tai te kaumani, ke tātou i te matei ki teitau e tini wāne re tai. O te tuatou te i rato i te ia tuatou ki te tātou e kontara enua te tai. Nā te kaumani nutirani a paima i te iau tūranga tōtau. I mua rā, i rato i te akaterianga te uiriki. Koe i katoa i te o whakamaru i te o matei apu, e kapiki ia. Te ere nei rā te tangata, te au mitua tāne, te au ropa, te tauturu i te wangang. O te ia ropa, ko rika, hare ia e... Ina horo i te ere te tauturo. Kata kape aia. Te era tāna peu. Ti te aia te ora kaikai o te enua tangata kaikai. Tōna tua atau te ere mai e a kāri mai e ki roto. I te iti tangata me kāre i roto i te ome tua tāne. Ti te aia te ora kaikai. No te mea uki te tātou i te ia. I roto i te ia tuatou i tātou. Me kātu ki te wanganga tātou. Ano kōpū tangata. Nā te e karesia. Nā te enua. Community. Tātou, karawe tātou, rarawe teo māma, teo mitua waine, teo tamahine, tuaine, i te tai ai, tuanga kaikai, e tauturu i teo mitua tāne, roto i teo koronga tō tātou. O ia katoa ia tia ropa, tāna upi uti, kape kape ai ai teo ngā. Ia tae, te tai rā, ka ere te tere tūmotu nei maniki, i rakanga. Kua tau te kapapa nei te enua tāta, kātua tua i te tereanga. Kua nou te ia ropa arika. Kare ai ai tu, te tauturu i te tangata. Te rururu tēnei rato no te tere te ia tūmatu i rakang. Wāt mea kua pau, waiti te kai, e nua rungai mani ki te ira. I te ia tuatau i arika e raveni. Kare ko te taimi mua te ia no rika i te raveanga i te ia. O rave atu nei te ia au pewi mua atu. Kia tae i reira i te taime, no te opara i te au waka. Te ia au waka e au waka mamātu mi tātātu e ki tēnei ro ti aura. I te ia tuatau e auwaka mamata. Nā te mea tūke te katangianga, oto i te waka, te puinga o niwa, e waka tauru e karangaiana e waka. E te tai tuatua e pūni, o te pūni, o tātau tau ia tuatua e te rau waka dikiriki tātui rautonga. O reo, o te ia auwaka, e auwaka mamata, apai i te ruangauru tangata, narunga, tangauru ruangauru tangata ki runga, tai tu pai te turungauru tangata, e runga i te ia auwaka mamata, e tātou e ki tēnei tō tātou auwaka, e tere tere nei nga roto i te pua moana Pasifika. Kua noa ua te Europa, kare ai a mana mana tā i te tauturi i te tangata, e tautene i no te areanga te tumutu. Kia tairi re te taime no te ae, opara i te ia waka, nā te au papa e te tāne tini e te au māpū tāne, opara i te ia waka ki roto i te tai. E kia pau te ia waka ki roto i te tai, wa eru mai te Europa, e māpū arika, e tōna kou kakau, kakai ua atua i a kurungai te waka, e oti. ko te ere anga te iri rau. Te māta te waka are tai, māta te waka te ere roto I te iatu atau o te terekirakanga no te tomotu. Wa nā te pai a kau ratu te ere anga, me taunu atu. Kua manako takere anga te tai o papa me kare te tai o mapu I tarato I manako nei no te Europa I arika. I tarato I manako. Ka pēra to I arika ki te tai, roto I te pahara, te wā, ko te iatu atu e pahara. O te wai roto pū, te moana, I ngā inua. Te area, nā tatu, e area nā tatu I tō tatu reo roto. O te paharati, roto pū I mani I kerakanga. O te ia te manako, o te tāne tini, o runga I te ia waka. Kare no tiri I teme kū manako ta kere nā rato. Me oke o kō mai arika, ki runga I te tei wā tu waka. Ka pē rato I arika ki te tai. E nā I rato ere nei, nā te pai akau, te waira te tai oere ku tūho. E nā, te akapapara rai te waka no rira. I te ia tuatau, I te ere. Ia tai rā rātou ki tuai tūkou, manako ki a papa, a pai atu rātou ki mamau atu I wawaka I te kau tūkou. I te enua mani ki a mamau atu, tato I te ia pahara ki te kāng. Nā rā kua tāpū te tai o papa, e te tai o auraka, mamono. A peu, nā te mea kōpūtanga te totorai. A peu o tātou, te tiri tātou ia e kunei, tiri waka te pai a kau ki a tai atu ki uta. Te he wapu rato I rā reka. Pei rato I a reka kura te tai. Ka re te matanga pakari. Tara tara ua te matanga. Te ia tua tua wānanga tara tara. Maru ua te matanga. Te I tau no te waka. No te erenga ki mi rakanga. I te ia tumatu. Kua ere atu rai te ia waka I rire. Te ia whaia nei a reka. Kua ere atu rato I rire. Te e kakau atu nei a reka. Ki uta I te nua. I runga I te akau. I tua I tūkau. O te tai oere te ia ngā oere rua tahuno e tūkau. Kua topa te rā, o te mai te rā I te topa ngā ia, kua paruparu a reka I reira. Topa ia nā te tai tua mai te oere. O te ngā I te ia roto I te ia te rira tuatau, o te aka matang o te enua rāwi, roto I te ia oere o tūkau piri atua ia te oere te tuanga enua rāwi o manika. Te roto I reira te ia tuanga o reka I te tonga. Paruparu ai e te arenga kurunga I te akau te kakau ta kakoroma ki anga I tae e I te utai te noa. Ere tu e a kurunga I te akau kua pōpoi kua topa dera. Kare tu no ngai e re ratu I te aungahu e ngahu te ia. Tēnei kua tupu na te ia rākau ki tātou kare u papu e a te akatangenga nā tātou te ia rākau e ngahu. E tupu ana e nā te paetai te tupu rakitu tātou o winua I te kukare ni kato tua te ia rākau e ngahu. I roto ua tia taiak, e kare tia lopa, I tōna ngā I trotua I roto I tia au ngahu. I a ruru ai e ki roto no te matang, te tua ki te ianga, ngā matangi ki a tua I tūkau. I a e nōne, o topa I a I te moe, ua pō e topa ko mai te rā o, te ere mai reka I ki mai te rā. Nō mai e ki runga ki te atu ai e te atamai no mea, ki re ratu atau, are mengi ki mei tō tātu I te rā. Manako te perara tatu te inua katoto I rato I te rira tuata. Te ere nei te ikianga rati io. Te ere mai nei te I te mai. Te ere nei aia. Tarunga I te papa a kau. Te ere ia ka te ara mengi. Tona ara mengi te tia. Te ere mengi te rira tuata. Ki te atu arika. Roto I te ia tuata I rira. Ki oti te ia te mai nei te ripu. Kua ere mai. Wa tu atu arika I rira. Wa arawa I arika I te ia te mai. Āua I rira I tirira atiam. Kua ki te arika e kare ai e mitangi te hoki I te oire taunu. Kua no tina mau ai e ki te oire tūkau. Kare roa ai e I naoro te hoki ki tau indirira. O tōna au tutu, o tāna au peu. No ai e ki te ia te maine. Kanga I e tāna kehe te ira. Kua I o ki tāna whaine pura tū te ia. No ai e ki te oire tūkau. Tō rāua no tina mau te rira te ia ropa o kutubika ki tūkau. Tari ai ai o ki taun. Kua taeta, tūmatu ki rakanga, kua no e ia mataiti, ka hoki mai ai ki taun I rirau. Kia ronga te kua pūtanta e ti tūko, kare rato I oki atu, I te apai o kua mai arika ki taun. Kua riro I rira arika, e I ropa no tau no tūko, kua te mea, tāna ka waine, e waine no tūko aia. Tūtū te ia roto I te ia taranga, me kare o te ia tua, tātou te ia pō. E tuanga pūpinga tō roto I te ia tua tāku I rame mai. Kare te ia tua e no te tua ke mataoro. Tai, ko te tūranga I roto I te oranga ngō tuare.

salamo anere torunga uru irava toru ete a narenga koe e Jehova e akairo ana ite au aranei e te atu ko ai te kamau dei ea koe ra te akakore I te ara kia mataku ia oki koe ra. Ko taunga nui te awa ko kimianga tau te oere ko akatoka manawa te tūranga waiwa ko Vavia e Rina tōku ngā tūpuna no Ngāti Nūrau ko Sean tōku me tua tāne ko Apei tōku me tua vaine ko Kira au kio rana ko tōu mei tei maata ia kotou e tai ruatu ki te iti te atua te aroa.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare ho iki pe malolo le Tonga ko to pe ko flip mo tulalo pe mo ngo ngo. A tu si te koe ni hong fulmao no su ne wa fi wa no. Tau hi fua tueni ke fua singa koe tau, o kwa mna ki ke fua hokoa ye whiri whare area koe ya anusila, pe ku kamata ke asimai e ngahi fotu utu, me ngahi fita aki, me ngahi pore, e ngahi fua e fua politikare koe anusila ni. O kwa ngeko fotu u koe ya arepa, ke nau fua ata e pasi mo re lue ke heka ta to tongi a ye kakai, ka u foki mai foke e nesinolo oia. O tu hui mai e whakamore ko ia ki whonua o ka pau e whakahoko eni. Ko he kapasi mo he karelu e tai totongi, o kei fie maupe ke totongi e pensini mo e lolo utu aki, pe pe foki mo e wahe a e kau ngā we. Ko e whakarea ia e minista apanga, e osiange e ikai nou nou aki, a e te au pe wangi au, ka e fie mau he whonua ia hapaanga e taha po iniono piriona ke ufi ufi aki a e whakamore ia e whakaukau ko eni. Ka e tamta tau foke o pehe he whaerei pā ia, o si tau whaa noa ia holopea e National Law. Na e pehe e Barbara Edmonds, o tō lalo e whunua ia he ngā aue e National Law. Pako mea e tō noa i ke whaimu furihi. Na e pehe foke o teo ke tuku mai he whaerei pā ia e nau fotutu ma nau palani ngā aue. Pena te tānaki atu pehe Barbara Edmonds o pehe, u hoko e alaware holoko e National Law ia ke toev. Hifu apitoa ekonomika ia e funua. I he wike kua sina e whaifoki moha whela wakia, i hana fuatu uko e ofisa polisi ma alunga ko Rakesh Naidu, ke tuu me he wha i whapolitikare ko ia a reipa o whiriwhare a rea ki he tauni. Na ia e ngahi tuku aki ia me wha i ko e taha, o pehe ku maumau i he toko taha nia a e lao ko ia o e confidentiality. Pako tūtūni he komisiona polisia whātu tolo ke whapapaui o ku ikai mo oni e tukua ki iko e ni. Na e kaufoki kono whapapaui mai e hau haua koia a historia a Rakesh. A kautaki me Race Relations Commissioner hange ko Gregory Fortuin pia mo Dame Susan Devoy. Na na pehe ko e tangata lunganga whapapa mo whaprofesionare a Naidu. Kwa malu ipe ko insurance ki ngahi api, na ia e tokanga e pure lahi ko ia e kōsi rio malu i anu silani, pe augne whare i ki ngahi whamiri pasiki. Ke totongi malu ipe insua a nau ngahi api, ko hi ke ote nau whetaulaki mo a ngahi whaingataa whapaanga, tata te fito a e okto whangai ngahi whamiri he ngahi ahoni. Na kau mai foki he pōpō mai ko eni, a e whakfofonga whare a rea fōloa Chris Fafoi, e hene pōpō ke ngahi whamiri pasifiki, ke malu ipe insua ho nau ngahi a pita tau te fito, i e ngahi whakai natula koe, o koko he ngahi ahoni. Whaka o sipe, me si poti, ulotonga lere pe foki a e whi auhi koe ki heipu a maamani i he soka. Pena ia i e ngahi kai whakakirikiti na e asi, uruaki e waha ako ia o siamane pe mo Gurasao, na e fitu o siamane ia ki he taha pe a Gurasao. Ne e whakahistoria foki a siamane ia i he nau kai maolunga, kana e kei resi sita pe pe a whakahistoria ai pe a moe kai ia a Gurasao, o tu uho nau hingoa i he historia o e whi auhi. I he taim tatau pe foki o guiai pe a moe amanakia, ai ngai whonua koe o Amerika Noate, he kokinau tolu o kunau hanga o host ai whi auhi ko e ni. I kuna iai he USA ia a Paraguay, pe a mahanga a kānata ia pe a mo Bosnia. Ka rang pe ngon kukok mai mektatole aho koe ni whatang pe ke mumaha o rerei, ko au flipa mutulalo, tu a whaat.
0: Island Time with Tōwhinga and Ina.